Musica svizra sin undas ramonchas Pegasus cun Man on Mars. Vusat lais erter las gratulaziuns ie dodis verdiau Lina, cun quai veninus plansiu alla fin della emission de vosa chanza, se vus lais aung gratuladats ti 0800 20 30 ne vie messadi 079 200 70 07.